0: FM.
1: Ah, nem dem wax ka mo rin nga dem man sin din wal man dilo wagol itlawan plan lol man ni ko to stret man sin na jadri na amelinos. Ano sila sa